0: Emajo na ikiyo la mkala kwa niki oleng. Ye kutoka shombole mpako na kishungi.
1: Ngeja shomu?
0: Yes, amore peje la namuru uri kishungi. Kika harapata waya engi shungi.
1: Mwene yao unavejo
0: lishungi? Nijoro masaya la lelu uri kishungi. Na armasa ita diyo manyandu guyangu wa mjini usienjo.
1: Uri kishungi?
0: Sawa. Na agese pele barabara diri oibonga kiye Mombasa kebo Mombasa road.
1: Ulo.
0: Kaka aljamba sabu ole. Enka kenyama INFM.
2: Kenyama INFM.
0: Ninyana?
2: Alima wakula.
0: Ibu oleng.
2: Habari endelea
0: na. ICD bi yoga kaka nyamikia tena mali.
2: Eh. Ile kinyo na kara na mali.
0: Eh.
2: Ibira ngaja ya ngurwe ndi.
0: Eh.
2: Na kwa sisi ni wala.
0: Yes.
2: Na kwa sisi ni la mali la lente do kwa kinda ngurwe ndi.
0: Mhm.
2: Asisi ni ile ngaka la ni la weka le ile la ndi ajuk.
0: Mhm.
2: Asisi ni ile pop kinda kinda lulunga ta.
0: Yes.
2: Asisi ni ile ni ile.
0: Mhm.
2: I think it's a very good thing.
1: Ejo kipokene njita mekinyo. Ndugu yangu wakita ratu mengeti do support kidogo.
0: Yes.
1: Kake kijuru.
0: Mengeti support, support na ibala.
1: Nele Reverend Major.
0: Yes.
1: Idejo kera inamuru wapi.
0: Reverend Major.
1: Mm. Ure mururi kishungi. Ejo nora kepe lang. Kejo di mpido anampidio.
0: Mbintio.
1: Mbintio.
0: Ya mkera kera sinyo inijua lalili mpindio.
1: Ba.
0: Ina agasa parakili.
1: Ejo kepe lang mbintio.
0: Mbintio.
1: Kanya wanaishi roko na ardhi.
0: Yote na bindio. No alichampa lolo venye.
1: We?
0: Lolo venye. Lolo venye jinija.
1: Niju murgi shungi.
0: Niju murgi shungi.
1: Niju.
0: Straight. Dukia kuna anelesi ni nyegu yala yule nkaka. Ye. Ite jo good morning
1: etia.
0: No. Ite jo good morning etia masi.
1: Ehe.
0: Ehe. Airo roka ntaite kite shini. Airo roka masai pokin. Ure murgu na juri kishungi. Na akayatai. Ebungare Mombasa road. Namanyar masai. Link te barajangshon alo masako. Yolo masangu, majangus.
1: Ure matoli hii, imitigira, itogiro ya Asiriba.
0: Asiriba.
1: Ito shiwe ndeji mankete restaurant, shina juma yolo what world, small world.
0: Small world.
1: Hei, ni giro. Rapi giro, nebu nende, junction, tala, nende, lo.
0: Nalo masangu hindi.
1: Neko tatene ti?
0: Rukishungi.
1: Hei.
0: Baya muna alo na titi masangu. Nari, meri nende, nende, nende, nende, nende, nende, nende, nende, nende,
1: Tangale
0: shambale poti la ndi weja.
1: Ote poti.
0: Yeah.
1: Tini lang ni wirada nini.
0: Yora ndo yeto ndo yake yete asiripa tini.
1: No lenga lo shamba pogin. Ame uli en dunia raina.
0: Tora kiti en lurunu ina jo lenga yo poli poli mo. Karo jampa lo ben. En ka ke nyama hiya ne fem.
3: Alo la re ro.
0: O.
3: Nga so bo ling.
0: I bo ling.
3: Yo era ni yo lo ana wa jingu.
0: Karibu.
3: Anda walda marudu mugulo.
0: Eh.
3: Ngasa dumandoma ni aitene.
0: Eh.
3: Adumanga ngala ne benyu bo ne yuro basta le rumoti.
0: Mhm.
3: Adumoma ka ten bo ne bege na bege.
0: Mhm. Asholi.
3: E yuro ngane jo Rafael.
0: Mhm.
3: E yuro ngane jo Brian.
0: Mhm.
3: Pangang wala sa ganun ko, ganabagyan, nabagi.
1: Asholing.
3: Hindi ka kaganya na mayan.
0: Thank you.
1: Bigyan tayo kilig ko, ko sa Facebook, ulo tiyem ko sa SMS, ulo tiyem ko sa WhatsApp. Pwede ko rin po kaya nita, magkanya tolo buto 40 to 40. Na atin ka kanya na olong. Edu tata. Gresyo, Europe, yan isidan ulo na kanya. Damajo, ure pinggulan, Iron Star 577 hash, nigelo sanduko boli yola jokea mwenyakte ye. Tipeka pina mpesa nero. Nkalusuni ibu ni 300,000 shillings. Ulasijia yu nengite sheni. Itu ya baya sana bo. Kama kawede. Itiwa na anguli. Nekinjwa luwa nengi ya tomun. Ure sana bo. Nekinjwa kuli ya tomun. Ure sare. Tomun. Ure sauni kuli ya tomun. Tendeke dola aji nyokata. Aigura nengi gura na jii. Nstar 577 hash. Nekinjwa losa nduko buni pikpin. Nero.
4: Ilomon longka sedini tiatuan kakenya
1: Eremaya
4: Nelamari Amugi shugunye aida lalagi ye Nenanabu izodoko ya Emumbalo olomon
5: Hoyen FM Ewangan Olo show
6: Ewangan Olo show
4: ninimo.

0: Egeji loita stars osingolio jo melia apa kinteru ena siai ka gore melia pengore kinteru ka ke gore bejana rishata nikietu atu mbasi dano lenke gre kona ni jambati atu nka kenya mayen tokyo me jumatatu meraba ke jumasa romana re mero shu songwa na en tade kenya bidaren chama si dir mura lenke pele me kuti Emmanuel Oleki semeyi
1: tenebo nanu PK lelio na show sa itakweni
0: yes kiti ya kitadu waki yore pewa ush sana bo enter dekenya kiata olariku nirubunge leka jado isti mwishmu waka kutole maimai kibuna ikili wale shoro wamba anapu itadokaya
1: kabisa
0: tara mathara na ipertesia ya kajado east
1: yes
0: olu shole kenya
1: yes
0: in fact wala mathara ke olu nganak ajona sabithiru leka jado county talungata
1: kabisa
0: tankara kisi ya Ramadhan.
1: Kabisa ni trenda role mheshimiwa mai mai ana wiki ajoke ni kile yuko why he's trending
0: ni trend role
1: kabisa
0: karibu sana mheshimiwa
2: ashole
0: ndo ngarama sai
2: ashole ngara njeva sabu kwa lengara baua mai NFM ndo ngarama sai lampo kene dilu borbo kuno lo shala ma ajoke anda sabu link na jo si ashole ngara kwa leni ningok la maya NFM mamu ingipindi ya rashu ingiruwa na angara angnati negera ayo udumisha esia yolo sholang negera uyogla liku kuma iruwa mbolo sholang niyako atishibu olenga rabagu ini wiki
0: karibu olenga intrenda na wiki hanyo
2: Ni jana ni great trend yo.
0: Ai mi rasa.
2: Aya bueno la que jana le lan. Me rora rego na gara, que era que ni jaimo ruge mba kuma na ajum. Well, edi mba kuma saba, saba edi mba saba gin of course na rasa de ta na wiki ngole na rulu soye. Na gajo ga ina night trend ayo. Amwe gara na ra ma badiliko ni jabun. Ori ta ra ge gara nya ga ge. Inkitungura na time madugwaya na first time 2022-2027 na kakuma na mamba diliko na asa mkirelo na asirgali shape kwa wana ni yako kikira inaite uwe ngurua jokai taa kipika lungana lang tene itinga na tam kalo ipiko losholi no ni yako kajo mamba diliko sabu ngulene kita asada na wiki natulusoye na kajo ni nyana itirenda yuole ni yako mera kake kajaga rosi dan hili lungana wanyor hili menyor hake kake lasima biasi mabadiliko
0: pa maketu dungo dole timeton kutuki
2: eri nyegaga ole du eri nyegaga ni yako mera yola jo ngara na leo ni pangana yola jo le nataba yu karaba na nolotunga ni leo DM na gara kote ni in fact wale nabaili duitashi tuwa nabaili ndi ODM na wala baki ndi ODM juki ya baki yora ila power kengoro inkituo kengoro ara kituo opposition inkituo hawa kikira anayengoro wale nana wolongata be 2022 beke ndi bengalari niru napira berari denjotangi yoko ODM nige andaba kule opposition kake ningolongol naba bamba ni tober amarenya ngatwa serikali ne jokolor ngana le uda ngoji nama ni ke babero na the sitting room
0: orais
2: de jigi ngoji ne pa ngagara shoro ngai ero ni ngunori wala pa nagara ne jogi yo baba kiri nyanga ngatwa serikali na amari nyanga ngatwa serikali amu sabu Kenya alang olungani
0: bo
2: na nagasha ni ngamunga be rumia mani te Kenya polisi kumbungare orais na lazima beye ingore sini nyo DM amana na ingiri ya mari na anasema na inababisho iye baba labarungana

0: na inu aba Biblia najo kasa ganda isia yana na shoga no na kasa ganda na magelena na ore kuna projects kwa mfano na gara na asira njara ro sukulini kashere ta rulo shobo kalo la kaputi kile muruga na maina yulu ajo kalo bono ro rina muruga na maina yulu ajo kalo boro ro rina muruga ama mara na shir sukul me boro boro ribo gero boro ribo ono no marita no ro bono ro bogen
1: na ni jeju
0: na ke bu ore na ro bero bare bara ni rumia longa ni ro bono ro bogen lo dirisha falani le melango falani irumia bogen na do ala jina na nungo rena ide marushulio lo sho ala arola ri goni le lo ro kabuti na yoga na mon la yo lo sho la ya jogi ese bay do ranga la le ni we ye broad base na ga sho mamal da sarabara ila wa yogi ne we na mayo na amoshi aga ni nyol rungani oingwa engira naba Walter Sat to mari yeme kiti yake kiti mugi na maiti una na mugi ni akwa yew na isha na pana ya kayo raila na sojena amune na bere baka yo na adola si ajoge tu siligi amune wiye te serikali na me panga ite serikali ya maroro ndo serikali ya waina jogo lo sholai ya support ragia dewe nati amore basho mwini na arendera yolo shola na risho payangura yolo lo shola na risho ingiasin me siasa mesiasa ngiasin aisi na jugo losholai na re nena ro do yolo ngani le menyor lo dinla shomo tango ro yage yidi we niti da ga yola mama ya mu ngiasin na ro yiu ni yola jo ke ba gi ngiasin ola mama na ga sigu ne bo no seba karol che guro seba la ra ba yolo sholai ndo gidi na ra gunenye na ro ro ya la ra gidi ngo bi bo amore ro be ji kanyo ro ba ba ni ba nyolo le mama ya maro na be sai na ba ga ide ngwa akumuruwiri ne nwa amu ore duaga yolo kuna na adi Nairobi na rana ayolo sino oldo nyole barafu na yagwa pake na yola kana la ira wingi alo drava na veru molosho la ingiasi yawo ina jugo losho la mi ngoro ngoro lenga na encholwiki ni mi ginjaji jinchulika mu ore rese de bewo shinkuku Mediolo nga le melengo bisenye elo ga bana yengo bisenye elo senera yengo bisenye elo MC yengo bisenye nelo lema yema yengo bisenye bunge ne ngorulari ko kajo kanya yawo ne media ko lodi ko ne melo ne ayo ndoke na bana ayo ndo bisenye ore nanu ai na gilu nyige ngo bisai fille na na rolo ngani muaminifu na ko ngani a seven na ko tikuro o seven amma ira bayi ga ne nyar ma sai ndo gidi na rango ne na ga ira bayi ge seria na ira bayi sia lolo nga na ina joki endo emendo ta ka legenda amma ra sabu ga legenda tangop kelo rolo ngani ne ngumuruwa na di nemera nyana rasare na kona ri kishinda mara ro longa ni shinda ward tenelura joge ine lure manage ward mira ward bunge ayo dolo ide mulo me demo ai si na umun ore limiro le siasa na amba ya tepa de nolin kina renera walari goni tol team lidi no ro control ol team le no ni ni ago si olonga ni ro ol team le nya amo ore rara la mo le team la inwa agar nyen gi jabo leng amu me ara intu moritin na re ne bu re nyango re shida yi ru ya rabali ya rodi na ga si dai de ne roni ne ta ruwa ina na shida yi pe ru mo ni ara maro lo shomedi orori ne ru mo ni dia mari medi orori si dai si anga nyi de na re ore lo ngana gori e anya ra lo ngana kitua ni ya nyi ti yo lo ngana kitua gnyo
1: lo ngana
0: gori ni ako engira na baina na ina itana amo irungo leno na shabakino inkiya maria la mole tim ladi ne yolo re masai amo iwo ngolo amera ngara ini yagre shindana ne ya ngara na ekelo nyini mure ngara yoro ni ndo ala na ngara ya ju yoro iwo kage yara duri ne yeri kore kana ke si bera yan kanyi
1: kanyi kese ba
0: ne re jabala ngai sirri sini nyene ja ngara nya yaro na ka munu ajo ara duri nyere ne gelo ngani nguri ri kore te be ngani do ya ne fi amu gara sinjala ri ko kankanyi ya ko mera ori nini we na shomo ajuge lo sholai endo sojagi ni endo sojagi ni we na shomo amo ngiasi na imata aga shomo ni ndira kana resho ere juge aba na resha ina ramar minjongo bege ya ne jaba grejo
1: na resha ina dar muran
0: minjongo bege ya
1: minjongo bege ya
0: na yeuta ro lo shela na resho ne gala yare lo ko lenye mera ngala no ena re ninjo olungani liyekop migiwa gala gala rigoni mana ile ndo longa ni ngwa no macha kose ni lura gala gyo lari koni kya gwa se bara oro ni roga ni nje gala gira kabuti ate lari kolenye amu molo shana bi ne molo shashal olo shogul na ara la yok na ara ndoyi na si dai de ne gala kyare lari ko lenye

0: kabisa ke jina le le mero do hilo sungule sta yolendo jo endike rengo kote tabaka na yusa ngwana ya madaga ni warto manono do yimo ni ore gene jamanya gida ni ngajo ke jo ile ngai tana genya
1: kabisa
0: meso masito yi embugu ni jo do no gene bila ngai onum obo
1: yes
0: ni gusonto yi to sra adle ni
1: yes
0: letomon
1: yes
0: ma besede sra adle letomon le jundere ndo biro tiatu nanu alda sidai yankai nibi yengi shwinge juk sidai atwa nanu ndo biro tiatu nanu waltau sidai nibi yengi shwinge juk atwa nanu ke maana ke jingwa ajo
1: yes
0: ikini yu penelakwa
1: kabisa
0: kage mbike ara waltau torono walai nini mwani enelakwa tini nadu waltu ngani ororo na waltu ngani lalro linyo torono kini nyemba haku mboko ling ushina akibu oyo waltau lino torono
1: kabisa
0: ara nyiru tebe kanyegwa sa akidu nyemba eshumara kando maya dwena kwa pakidu nikiti
1: yes
0: kiji yama ya magia ajo niji yana pala mga ranyo waltau torono niji hanga na warana na basari
1: niji
0: mewaramu kiaro waltau torono hanga na warana da niji mingenje waramu kiaro waltau torono mingenje wama nyana anga mga waltau torono mingenje wama mga waltau
1: torono yani
0: nikimboya alto zahona amirikinyo
1: yes mbahuli
0: mbahumo era nena ko kiti na yila ajero bakuru na yila langa idejo ore poki na yila ngop na yila idejo
1: teshumara
0: mezo rinyeri kijagi duya era alto zahona ni weji
1: kire
0: na kireshumara mikia nikini yilo zahona mbaka nanga mashumara ajo amiro shwe nongo muhuri na kaya najo la nungu ntanaga nya tuwa mwena kaite nolo mikinjo nyo alto ama nyidu alto kanyo rabulu hoteli ni era alto torono kani wemirisho
1: wanda
0: sada jagilu njana kastomani
1: yes
0: ninyesho kastomani mikinjanga naya nguruma ino
1: kabisa
0: naya sugari ino
1: yes
0: naya sahili nono naya angishu nono kini nyanu ngalushi lageji emi nyangushi nyanak amu ukei miru altao
1: torono
0: yani ino alwana la ada nemi nguishi na apire gaja na kejo lube herani na kajine na kejo lube heri sayo ojungu nishu yoke na nkatini tiyo ngani la wadda nkala ike miru nguishi lalta torono
1: yes
0: ada nemi nguishi na apire gaja kebu ngishi yake kia sayangiro ngurukwenyi omea uki sirani nilege nila alishoro soko ni nila ahari ngarno olu nganak
1: yes.
0: Nagil nganak ngejek to soko ni
1: yes
0: nemi nganakir ba nemi nganakir

0: na ni judu yo ngane ko fere wa na gram gel le ko le na kebir ni roshi karum faida ni ja so woni yemi na dagen gerna bala do ngani
1: yes
0: amona la do nyo to rono kay na ni ko la ni moni to mun dara ngay mi ngi nyo la rasi la firu mal rasi dai ndo ki na do ko ya
1: yes
0: ni olax delegene la ko
1: amen
0: ndo beru jeru nanu ol tawsi dai ni bi ngi fi ngeju a to nanu min nga ju ala bi pia wa ro rasi dai a den ki fi no
1: ne ngi ju ya ko si dai Amen.
0: Yani kepon ke yedu walta sidday mbabo gen
1: sidan
0: na benjo engi finge joga tua
1: nanu
0: walta keji enjo engere nyana wala wala am gara sholda sidday yulen wala emi jay engere nyana ga riga ja ara nyi itu aba na ga wala amora ba menyi shu oh no walta ga nyabo walta sidday
1: yes
0: oh emi jay engere nyana ga nyosna
1: kabisa
0: kelo ni rasholo shu ni nga yudu bela shine jore mwishimwa yigwe na muru ni gara ngara na nyamal Nora pamenye garamanyo.
1: Olosidai.
0: Todua?
1: Yes.
0: Ara shomo yongumoro.
1: Mm.
0: Ara ndomone ba na olosidai.
1: Yes.
0: Ara shomo yongumoro.
1: Kabisa.
0: Nenye ngere no ntias no lolo no.
1: Sidai.
0: Tage?
1: Mhm.
0: Ta so no oro do rono oro do.
1: Mikidam.
0: Ni shurta gimba ngera.
1: Yes.
0: Jaga e ko ni jama be shumini.
1: Mhm.
0: Ma be shumuru ni.
1: Jame jabe.
0: Kanya be asayo. Tage so si yenyo. Todua? Marumu. Kila mtu angaira na dama.
1: Mhm.
0: Megin jual, nah megin jangan kalau sedang karena justru nolong, buat dewi bukit nem, dengan nangare nak sih,
1: sedang.
2: Ewangan Olusho.

0: kejoltunyo
1: kabisa
0: kejoltunyo
1: yes.
0: Kake
1: mm-hmm.
0: Eh ama yaka mangasa ngorwa sa mushindi
1: yes
0: mangorwa sa mushindi
1: mhm
0: lodi lingdo ye
1: elfu shirini yes
0: sasa mwalinga dwata mashini lodi mai sholu ngani gwana etobraki oling
1: kabisa
0: yes mai sholu ngani gwana etobraki oling
1: yes
0: ngorwa ngani gwana
1: mhm
0: katini nan imiet
1: yes
0: na ngorwa ngani latest la ngorwa ngaja
1: Ajo
0: do egura na ngoro.
1: Yes.
0: Na yes, adiba na ngoro number.
1: Mhm.
0: Tabala ma tebe kadu number sai.
1: Mhm. Shindi wetu.
0: Epistata number.
1: Mhm.
0: Eshomaita. Na isho da ngarna.
1: Kabisa.
0: Lilionga ole nasi.
1: Lilionga ole nasi.
0: Yes.
1: Uyo tutafuta na naye.
0: Lilionga?
1: Ole nasi.
0: Ah, kaosho de lilionga. Ngo de na yake. Ngori lilionga mbaka ni mbate.
1: Kabisa?
0: Mm.
1: Yes.
0: Baba ngori lilionga saa hii. Lilionga le nasi.
1: Yes.
0: Ewa yu. Ngurumu yale mungu.
1: Kabisa?
0: Yeah. Ngurumu yale jile lilionga. Iko. Ngurumu yale jile lilionga. Sata. Yara skiza nime sida nera
1: kabisa
0: Niboyo
1: kanta
0: nyo shi Niboyo kanta
1: nyo shi
0: Niboyo Lerionga lerionga
1: Chukua simu jamani
0: Hala
1: Tama mwesi
0: Lerionga nyo skiza tu
1: Yes
0: Ah
1: Emwa leo tu skize
0: yeah.
1: Emwa ame skiza tune
0: Ama gile ngoro baga nigitu ara na rai siri
1: yes
0: uya ni mbulog namba yini
1: ah
0: uya ni mbulog namba
1: I don't know 2020 ja kama rwe unalo nyenye na baji kajikuwa
0: eh hello le dionga
2: hello
0: subo leng kaji angarna yola selengireng
2: yola selengireng
0: kaji ri le dionga
2: kaji marano ri dialo
0: eh
2: Adiro
0: njadre rezangi shitinalo. Oh,
2: shoidi? Yes, adi.
0: Kiri yake mese na iwasi muno?
2: Eh, azodu adi mese, azodu mese na iwasi ai.
0: Ehe.
2: Azansa adi rut.
0: Eno ame sa yaja?
2: Inde sa ai ngalifundi shireni.
0: Nge tigiram?
2: Eh, tigiram.
0: Ba, kanyo biru to?
2: Kajona gelaga arong nante edu.
0: Oh. Gura nare, gura na jene box? Na nabe na Nairobi yani.
2: Oh.
0: Yes.
2: Amo ma radio siligi amare gra e jaribu.
0: Ehe.
2: Na ona kaja ni ono shi age.
0: Oh, okay. Bas yo na nae mushi ndile saa hizi. Lengi gura na ji ene box na kuyo wado hi shilingi 1000.
2: Shirini.
0: 1000?
2: Shirini. Ayayay, tigizam.
0: Kanyi nda sana biyani le liyonga.
2: Kajo na jagra, kajo gara duwa na naba.
0: Ehe.
2: Amala
0: isi ya nasa unilana alayrong. Oh, mera mikira ya nana alodiana.
2: Nana alaba.
0: Ta isi ya nasa uguni.
2: Ta isi ya
0: nasa. Ninye shira niki?
2: Ninye shira niki.
0: Ehe.
2: Ninye nyanga mera baigi.
0: Yes.
2: Kajia nani ili wala wale.
0: Kesho.
2: Kesho, mera baigi.
0: Paigira di jebi mwangi shu alo biyashara, ama?
2: Alangu mangoro jo, alangu iki, kukuta daganya ke.
0: Oh, alangu nyangi shu, ma alo biyashara bi?
2: Ah.
0: Okay.
2: Kajala nyangi hage nyangur kutemranya naru nyangur kutukwari.
0: Ehe.
2: Teye basho kunyala seriho.
0: Ah, pungisa na ladi yunga.
2: Yeah,
0: sure. Ashe lingi manya na dabele na robi yani.
2: Ah, yeah. Manya labi.
0: Thank you. Ndarasi bwana.
1: Yes.
0: Ngalufu naja?
1: 20.
0: Yes.
1: Kabisa. Ndio ngoje mayara nyampango.
0: Ke duda balla ne goror. Ndio ngoje ne balla rekaja.
1: Ya lo ne bo.
0: Yes. Yedi nyangol labo by the. Ninge mo ngayeno ifo akun 40-50.
1: Yes.
0: Ndalungane bu.
1: Kabisa.
0: Olone
1: gron no leng.
0: Yes, ndalungane bu leng no long.
1: Yes.
0: Aya, olone mo no sa 5.
1: Mhm.
0: Kiara nge tomon.
1: Kabisa.
0: Sa 6.
1: Kiara ngule tomon.
0: Sa 7.
1: Kiara ngule tomon.
0: Yes, emi ngura na jene bo.
1: Kabisa.
0: Star 577
1: hash.
0: Urbo sobo.
1: Ndaga la
0: gege. Ma ngaga duwaram ndo bo lo mo be ri junya na sa 5. Ni bunda jeng bwana.
1: Waramati.
3: Kyo long e wiki Juma tatu ometa begi Juma Saatu monare nka Kenya Omita shusu mwende nka Kenya
4: Bidhe rinche mwese dhirumura nka wale mwese mwese mwese
3: kisini tenebo nanu pike ile lione ke esa ita kwenye
4: kima ginye siyasa olo shole Kenya
5: nishere kare maase
3: yes
5: nigiara maendeleo nishwati yola riko nigiara laraja nigiara sukulu
3: nigiara osho nigiara karambe nibe kaja
4: imaje enka Kenya
6: bere magia enka Kenya ina Kenya
7: Ropo Lomon, Jemayan FM.

0: la vora vaka silino ibi soje soje kwa governor ni nguwe nashomara na ya nashomara ya tendo kitu
1: kiyo longa juma tatu perabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
2: Ede de kabisa jeri mbari wana saa ishena Samson ole kewa
3: yes
2: kada adujuwe ke Yes, sa saba. Kilo baru sa kabi?
3: Sa nani?
2: Yes.
3: Yes.
2: Sa wasa nari app ni kujo Elemide Maxwell si actually ni na Josh mu Google Store ake App Store ni download na app pitu mga anote ngibinia po kin
3: yes
2: mutu wai na app ni kujo Elemide Max
3: Waves
2: ole biya kule yare na app miyada waswasi itu miyo wala black ata ni minasi kino lang
3: yes
2: na itu make
3: yo
2: wala nyo ole yare ja eh kini ya wisa ni kujo lisa tapa Ormaida Lino Terrepa Ormaida
3: Lino
2: Kanye Sedano
3: Ormaida
2: Lino Ore kidiro neja nimengo sinji lingi
3: kabisa
2: ngodo ya pia
3: yeah
2: shilingi
3: yeah
2: mangondo
3: kabisa
2: eh mungodo ni jo
3: in a box
2: kiara chilinga ngalfuneja 10,000 Kenya shillings
3: yes
2: na rawa sema jenga system adla jaga jona ti
3: yes
2: na side system tayari ya mo dola dola ni system size na meter rono Yes. Kumu kule ngalifu ni tano tano. Kumu nalo nganaka genye, olwana leme dote tikitam. Tuonke egimet.
3: Yes.
2: Na geti.
3: Kabisa.
2: Nijeri ulonke uni. Lenja tao tano.
3: Yes.
2: Yes. Mia tano ni kumu kule. Yes. Kwa nasa iriye na dama. Kura na nane saa saba kamili mbaka saa.
3: Paka saa nane. Saa nane
2: kamili ola imu mwenye. Yes. Onda na kukin. Na yiri ola imu rakiyo. Kwa uregila yu ngorune na. Kwa siyo ni mbungi yengko yengi dogo. Aisho doi nkititoki.
3: Kabisa.
2: Neme torono.
3: Yes.
2: Ajo na asina no. Kake mangasu nja jugina hapo ngisi leru ngani. Rabolo saa saba.
3: Yes.
2: Yes. Rabolo saa saba. Rose kerubo.
3: Yes kerubo. Wow.
2: Machine wakumbi. Kaji wa hitini jinda netla ni mwani lanki si. Amo kijo rose kerubo machini. Kapongesi sana.
3: Yes.
2: Nyo rabolo kwa yu saa ngapi?
3: Rabolo yu saa saba.
2: Saa saba. Nesu jagri wa lungani. Tenigwe do yojo. Frederick. Frederick Kwekai.
3: Yes.
2: Frederick Kwekai. Ninyana aji onyaka.
3: Asuja
2: kito yu olaini mwani. Rodua ta.
3: Kabisa.
2: Kumukule ni bisa ina atiatua.
3: Yes.
2: Box te kuna sayo na dama.
3: Yata
2: abengaja.
3: Pilingoro.

0: Hey.
1: Hey. Wame yon na Gen Z's na nabaa.
0: Kegira ibo ili nicely.
1: Yeah, kegira Gen Z's ya tambua ilo
0: lo simbolozi. Boiling nicely.
1: Yeah, idamu sali lo simbolozi ni.
0: Tuna relate.
1: Unakumbuka kweli?
0: Tunaka relate.
1: Unakumbuka? Aya, na hii. Sikia hii kama unaweza kumbuka. Ukikumbuka hii. Ayy.

0: Ore taa naari. Iye?
1: Ehe.
0: Ore taa naari. Kake damage lelo of course, eh?
1: Yes. Ehe.
0: Vile duwake nuwara pa tina rishata ya kulo singuletini, miyolo yesi ya mapenzi.
1: Aya, tuende kazi. Mapenzi yego imetulogea.
0: Huko nakumbuka, yani mi relate.
1: Yes.
0: Au relate nayo maneno. Itodua mbana hapi tutugia na gere South Africa.
1: Yes.
0: Umecheki?
1: South Africa.
0: Anabea xenophobia.
1: Walikuwa na mgomo jana.
0: Ehe.
1: Nini.
0: Ehe.
1: Mambo mengi.
0: Egera ajo meyeu kuleka e Afrikani tina kopo wa serikasi tina kopo.
1: Yes.
0: Amegera ya rikasi lenye. Wore siye barumo gato liki ajo what happened.
1: Amo, yes.
0: Kedo walda ajo e affecto lenye. Olaranya ni ilaranyak group.
1: Yes.
0: Yoloji ana Mafiki Zolo. Damo Mafiki Zolo.
1: Yes.
0: Ore Mafiki Zolo na en group. Wale kai sinkale nkai. Eh? Na dada ake.
1: Yes.
0: Wanaimba pamoja. Na tanya sikuwe kumu wale mwe trend. Dana agar losho. Ngoma mingi sana ime trend.
1: Yes.
0: Yani ni mingi tu. Kumu wale. Kage ore yanija. Ana ele sikuwe yolo chuleng. Uta sikia yo.

0: Aro Lebion. Gajizi baba wanga iwatei.
1: Yes.
0: Mwana kana kop na jimao.
1: Nadi akavaltu ngana le mao belikisie yo kuna bana ajiro langa iwatei.
0: Kuna agasepa.
1: Mwere jogi. Yankop na dalare ngebua nor baby.
0: Imagine.
1: Nenare suru dianyo. Yes,
0: Lengen.
1: Ii mambo ni ukweli.
0: Sikweli. Yo nayo ni ukweli.
1: Jizi yalunga na lele subu kwa la mau.
0: Ehe.
1: Watuambie. Tena ya sewa
0: kuna. Kama ni ukweli ama
1: kuna
0: si ukweli. Weme ndena lelo. Marinda ame la mrara.
1: Mikila kwa ni kita usubu kwa la mau kake. Kela kwa ragiye kito.
0: Eme kira sinda katu mele. Subu kwa disinde iji.
1: Usubu kwa ra lor melili.
0: Ye ba ye.
1: Kake rejogi na.
0: Ege na kabunga na adage.
1: Usubu kwa la mau. Yanko na ikaja.
0: Na nare suru jenyo.
1: Selenken. Neda la renge uwa nor bebe.
0: Huh? Tangu abia ngare bedoni kewa.
1: Ehe.
0: Toreyeti dia.
1: Tuene kwarimi.
0: Orgaji apa kena loigela kemi simis ngami. Ya penyo ni dol.
1: Ingewa.
0: Eh?
1: Irwa sino ri ngomi. Orwa. Iya.
0: Iyo la yo rabado ri moroni.
1: Mhm.
0: Orodo moroni na ra value le ne ngewa.
1: Mhm.
0: Eh. Rever kayu ni ma namara ri
1: ngewa. Ehe.
0: Labara ilopi, orita ilo?
1: Olo reno imoto nyi endoki.
0: Menjewake no ira ilo.
1: Olo reno imoto nyi narangia.
0: Meri apena, shikiri apena.
1: Ano olo iboni. Olo iboni ilo.
0: Meri. Meri, orodo na idobi do gulim.
1: Yes.
0: Yasi niya kota olo shilengwa meri.
1: Enduala.
0: Tendeweji, enduala rende orkorret. Ena alo.
1: Yele enduala?
0: Yee. Ni ore na nanaga ne raisi na nana karibu
1: ragolo rendwala ni gidi yare wldele gari amu
0: rone rondosha
1: we bado
0: rone rondosha
1: endwala
0: njana debudega sabu
1: yelo yendwala jo ore ndwala na genyori rikisia gini ashwara ebinjo shontare mboli ye
0: melaurene
1: megere no iboli nava irbala longa no irbala lenyo na ini uwa gendua la agira nyadu mdo mulelo ni opaki duwa yenderen ye
0: ne faulu
1: etire kule gaila wangabu ni aga atalunge uwan lo yenderen
0: ee kol takwil dekani wala kita maare nako ngur voice toma naare
1: yes
0: niyo laga ajo adola silu ajo asha jipanga
1: yes iti nage silu asha afika
0: iti tayari asha afika nage bitu mogi kurugushie nage mashinini
1: Onga ule.
0: Ule sai.
1: Onga ule.
0: Pidu na bunda either a cycle ngani oji solitei kotata.
1: Yes.
0: Tisi nage enki guran.
1: Yes, am
0: yo. Kaya badai badai.
1: Yola jare enki guran na idero sana bu.
0: Ehe.
1: Enki guran na idero saa moja.
0: Leo.
1: Leo.
0: Ni gore saa moja na 15 hivi mpaka 20.
1: As.
0: After taarifa.
1: Franka sha ingia.
0: Franka sha ingia.
1: Aldo show yo headlines.
0: Ehe.
1: Aldo show yo starts.
0: Yes.
1: Tero nage K24.
0: Nori ya nija wala ini wani, kidolta naka jo sida ni mbaga tukulu, kidolta dianga na baya jume ya torno. Hudoni robi olenga mulo shaba na liobisha na linki jabe.
1: Kake gire rojiruji tenako by the way. Kuna kamfuwa kidogo.
0: Ya seba katukulu.
1: Kake.
0: Iwala jagira la ina kiri jabari ya mwenore enkiteshan. Na agasa shoshimeti ya nchan. Ezaishi enkijaba kwa ling.
1: Kake wale ragi ya la hapa liobisha na.
0: Ehe.
1: Leo kwanza leo.
0: Leo nawe ni ingumu.
1: Sio raisi. Mere nkijabe na ije ni durara.
0: Ehe.
1: Ya leo ilikuwa mwecheche.
0: Yes. Agori ya nija kito waltaka ajo. Mebado leng akeye duwa nkite urujuru ujia shwe nkite shan. Mebado akeye lara matak.
1: Yes. Kati
0: kituwa kana akeye biro leng. Nesula kradi nyaro latro lal chamba ya mo. Ure tungara mwondani. Yudi ime sidano leng.
1: Yes.
0: Me sidano leng. Yewe shanda katakati olengi nilori itiago olengi
1: ya ta erishara muhimu olengi
0: ya ta kini ndugu eyi munda nana bisho
1: yes
0: yudu nagiji na ramadhali apokeni dola jeo ezuru bayaka api ya
1: yes
0: ore zininye orko jatake lesi na kajoke siyoyo
1: homo sininye tindiara gendem
0: homo sininye nangara gendem ndere kuwa kayo kinaadi ya kaa yeng enye nginkwariye musima nara sa zingine dama kaya kaduwa neme liya nkolong ya kudolda ajo kiyo rwara kuwa lenge nchan
1: kore teldo subuko loru melili tuwene kwa shumara api teldo subuko la shumara api na gare ndo inajie ngurin
0: ho
1: ngurin
0: ehe teni gilo ndo robo

0: kelakwa taake yake
1: ndo emegira sinda katume le subuko subuko disinda yiji
0: subuko rar lor melili
1: e ba e
0: kagere jogi na
1: aga na kabanga na daage
0: subuko lemo engona na na na igaja
1: na nare surujenyo
0: selenken nedala renge guanor bebe
1: ha ha dango biango re bedoli tegua
0: ehe
1: toreyet toreyet dia
0: tone guarimi
1: orgajo apa kena loigela kemisimis ngami ya benyo nedol
0: engegua
1: ehe
0: irwasi no riangomi orwas ya
1: iyo la yo rabadori motonyi
0: mhm
1: orodo motonyi na ta value le nengegua
0: mhm
1: eh rever kayo ni namarate
0: nengegua ehe
1: labara ilopi orodailo
0: olo reno imotonyi endogi
1: menjaga no irailo
0: olo reno imotonyi na rangia
1: meria pena jigeria pena
0: anolo iboni lo
1: meri meri orodo na idobi dogoleng
0: yes
1: yasi ni akotolo shilengo meri
0: endwala
1: tende weji endwala rende orporet enalo
0: yele endwala
1: ehe ni ore na nanaga ne rais rais na nana karibu karibu
0: ragolo rendwala ni gidi yare ol dele gari amu
1: rone rendosha
0: we bado
1: rode rendosha
0: endwala
1: njana debudega sabu
0: yelo yendwala jo ore endwala na genyori rkisiagini
1: eh
0: ashwara ebinjo shontare mboli ye
1: melaurene
0: megere no iboli na ba irpala longa no irpala lenyo
1: ee
0: na ine wagendwala egira nyadumudumulelo nio baki duo yenderen ye
1: ne faulu
0: etire kule gaila wanga bunia ga na lungewan
1: ee
0: lo yenderen
1: ee gol rapil de kanira dikza mare na ko ngur voice tomanare
0: yes
1: Niyo laga ajo adola silu ajo asha jipanga
0: yes iti nage silu silu asha afika
1: iti tayari asha afika nage bitu mogi kurugushie nage mashinini
0: mbaga
1: nade gulesai
0: onka ulele
1: bitu nage bitu ayatara saika lukanyo ji solitei kotata
0: yes
1: disi nage enkiguran
0: yes
1: kaya badai badai
0: yola ajare enkiguran na itheru saa nabu
1: ehe
0: ito enkiguran na itheru saa moja
1: leo
0: leo
1: negore saa moja na 15 hivyo mpaka 20
0: as
1: after taarifa
0: franka shaingia
1: franka shaingia
0: aldwisho hiyo headlines
1: ehe
0: aldwisho hiyo starts
1: yes
0: tetu nage K24
1: nori yanija olaini woni kidolta naga jo sidan mbaga tukul kidolta bianga rabaya jume zarno hodoni robio lenga mulo shaba nalio bishana lengi jabe
0: kake gere rojiruji tenako by the way kuna kamvua kidogo
1: yes mbaga tukul
0: kake
1: yola jagira laina giri jabe ya munore enkitishan naga se shimedi enchan Ezo shenki japa kwa leng
0: Eke wale ragi ya lapa leopishano
1: Ehe
0: Leo kwanza leo
1: Leo nawe ni ingumu
0: Si Mere nki japa na ije ni durara
1: Ehe
0: Ya leo ilikuwa mwecheche
1: Yes Agori ya nija kito wala kajo Mebado leng Akeye duwa nkite Uru juru ujia shwe nkite shan Mebado akeye lara mata
0: Yes
1: Akeye tibu wakana akeye tibiro leng Nesula kradi nyaro la trolo al chamba ya mo Ure tungara mwanda ni Yudi ime sida no leng
0: Yes
1: Me sida ino leng Yewe shi Yewe shi andaka takati o leng Nelori itiago leng
0: Ya ta erisha rai muhimu o leng
1: Ya ta kei ndogo eyi mwanda ni anabisho
0: Yes
1: Yudu nagiye na ramadha ya poken Dola jeo ezur bayaka api ya ya
0: Yes
1: Ore zininye Orko jatake lesi ya nagajo kesi oyo
0: Homos ninye tindira yendem
1: Homos ninye nangara yendem Ndere kuwa kayo kinadi ya kai yeng Enye nginkwariye musima Nara sa zingine dama kaya kaduwa neme liya nkolong Yakudolda ajo Kiyo urwara kuwa lenge nchan
0: Ore teldo subuko lo urumelili Tone kwa shumara api Teldo subuko le shumara api
1: Ho
0: Na kere ndo inajie ngurin
1: Ho
0: Ngurin
1: Ehe teni giro ndo robo
0: Ehe
1: Ehe
0: wano nondo robo diagi na nashuma dipi
1: ehe
0: do subuko sala sasa
1: do atwa dipi
0: yes ngutu genti na kere ndo inajie ngurin
1: ho nendere kwa kedogu yake nibunga
0: ore ngurin nendem ndogi na ngura ice
1: kedogu yake nibunga nego
0: kejeti radu rare ngurin ole ore rage be endelea na ngurin kuna wiki yare
1: torno
0: ore ngwashen nerikinisho nena negwa dit
1: ama do shidu ore na kobinyi
0: yes
1: Oridia shumara na duo pi na duo oridia alonde pi Ama aldo kama kituwa kisa 5 chana kijabe
0: Yes, edi
1: Mekweti oleng
0: Edi kake
1: Tuko buko bi Eruma kaji
0: Edi kake Yola ajo

0: Hai ne ngobiya gol dogu subat a warra balum do be haran sa gumni ne bolen no sambiri
1: inna hasul ramaji
2: ya garabbi ya shara ye gulle to sinya
0: maya
3: ronja yo lo ma sai langa ajo ore ndogi naji orbishi ne ndogi amana
2: ni gora ru men gulla ni ginyang ro ben do ngishwa
1: ngi de no roketi wesa buga
4: na de sana lu kiti ore de ne yusuma na ki bunu do ru mo naji elogonya
1: kanyu ina ni greto bolo
5: rola ranyen dara producer no simple
1: Ni odori olashe lengireng simel olisendero so ngwan enka kenya o mila jo sai siete endama
6: Ewangan olo show
7: Ewangan olo show Mayen FM